0: Sie hat lebte wir Donato anringer können up to me 20 one up to me 20 opening a one kommen to und nuvo Donato 60% sie hat Leonardoni anringer one up to me 40 60 mo 60 mi 80 mo opening a two
1: lo que tierlo ale que tierlo que una ale que una polo mara dona kenne una
2: te me la sur sinak sauta mangat e karone tusak sauni ammat te me sur tan na uni kan ya tok a tamani karum mi taw lok tok a paniluk na suk ila ka e ma ka uri tan na suk paniluk e ma un atakak tok te me tan na uni kan anu gulang mit tok tamakkuna nga sule qawa yamenik yamakkuna nga inur inur inur lattanik oni kartu lu tusani nga chiu
3: adular mega mitu oke aksangok pan chana ro ya kartu si mamata kami le nginna lu pusuri lu pulju ka to katta ro killu ta lu ta inni ni lu ta pulju pak killu ti Tiasuman ini isi kau yang kau katakan nanti, kami ada kau katakan tiada kata, kesian nang milik kesiane, tiada kata rawat. Makwaru, iya lah siapa yang tu, uju ina lo golongan, iya nasi tiang uju melau kosu tinggi kuah, tokul tiang ulu tinggi lah, kiyang yang tau ulu ting, saligo moko tok pulak tau ulu ting, abatano nokak tau ulu ting. Panak siyang katulak si mong mayot awyak ko. Amalo, kilalugaw ibalungin ni uliutingin ni ibalulik tuwalo wakluti awyak ko. Sana ko lo ya katulak si mayo alwit nukka ngayon nang itiya katakluti awyaw ni nga ni sana yaksak liyalo katulak si mong mayot ukiung ulak pat pigilak taming ni manalugalwak awyaw tilugo atok na yak taming ni uluwak nokka ngayon nang itiya katalaw si mang mata kalunan uli ikka na yung itiya kalwakluting kina jik siyang itiya kalwakluting piyong na itiya katoktuwa lulaw si mayot tayo sumani kano kisumot niyo kakakatam ng mga tasukwe sungityo nga tayo sumani li sukusi kina uyakta katalaw si mga mata kisiyan nili suri sukusi utilo nga kina uyakta katalaw si mayot sukusi ila makuningaro kanguyan ni puwalungwang unakaktaw siunik tamakuninga awyak kut tamakuningaro nuati bagirti tiyaklutik pekatalaw si mayut uki yung ulakpat ikumawtik siya kakatak na yakamidyo kudlang mo makuwalo man nakuruit subutillo tamakuwalo piyawlutik ila tamakuninga piyukat tiyakatalaw si mayut ammalo makuninga abalak ya kulung ningiokpul nuwati balak si mang mayok alak pangat ununa atagot kang mamawakotik nuluwak siya kailangamagi nuluwakan na kakpalak si mayanginik kwa aksunamag nulukso nagit akitit di akso nagit iluitong ngukpaksutin ila iman na aksunamag katoksokso nagit tayman na pekatalak si mang mat sukwe suktunga kano pinatiyang ala at ugak siya ming nisya na iwalo katala ang matasok ko siya utilo nga awyak ko. Siya na inyo yari maang na akarawak sotik uki yung ulak pat uki yung siya utilo kailangang may kami awya utilo ko upang nga ang utilo ko sila mo panang nang ningani kitumak siya kayo naksa ang matago pekun nang naksa ulutilo tamag kwa kisiko yuit panak tito kasi walo katulaw si mang mata pitaling may katulaw si mga tatawa ni miti masaliw akiyang ata akutya ni naluwang unakaktaw yumi tawa ni sukwe sulilaw kama tawa ni pagsuta taba awyakot niyo kayo ito kululak maya kangata tika kunay kangata nunayang nagtamag kuninga tito makuluya katulaw si mang mata tain nalo atagutya ningi okpulo tago api katigi kaalo wag kami pisuyuk pala ako si mang mati tamag sanayak siya ming nimak sugak siya ming nipingilaw kagangamig tayo mali ahod lakpok atagutik kong

magwa ka gok te kila lugay te may tunusuna ba kila lugay kasi umma wakul la kila lugay kagarak tuwaro na sugi makita ka kila lugay no suna ba uki asap kut alang ngo yuk suti kila lugay kari siwagay umma magwa ro kaya gule alwin kanya sugay kuloy magwa kaya sugay yung mataman na sigyanga kanya soga ya kuru ema kwa tata titia katara si mayut kai ruli aruni tama kwa isi mai ni tia taba tu na mako katara tu garot pina yuk ta katla ki pata kai ruli upe nga kulu ayo kai ema kwa ikir tili rangata kaki vidlo angura rangata ay verma tama ja ay vi arui tama ni tua lo katara si mayut uto zuara arui ila ut ay viva la magyaloy tapos si kusog tayo suno tamad sa ut tapos agaroy kikitaro ko yulo tao kasi ako pagsulit si kuni ay viva loy ay viliaro na loliaro katasuno lo amaru tayo gani aliaro katasuno okay ako lo apiyaga ang akigili magyaro katarao to tao na talo kutin mana suri tay metuk siya katak tuwaro ako inung ningila inung kakatak na kami inung laging nung nagiya katak tuto ka binyaro ulo nilo kang mabinyaro itaw na nito kang mabinito ka alo it nagbaksi ko luya katalak si magata kang mabinyaro nanisa ko luya katalak si mayugun ilegut ilusana si mayutugan inuin inuin na lagi kaluna siyo tibinak takayangit yun. Tamagwa kang mabini, nung nagiyaw katak tuto ka binaro, taong natalokotin. Nung natiyaval na ulunin, ila ano kito yung alo siyong ugarwa ukiakot. Upengak siya kulo tabo na lwa to karo ugarwa ano ka karo katarokto. At siya alo nila, anirbik siya yun nilunin, kinakulo ilo pango katuin na katarok si mayot. Ano ka alo akti lugo, ni kubil duti pisugo na ili duti pango ka lakso titik daw niyo sa tuwin na kami. Magwa ilo makiti uti paruin, nakayo saksak si maoslo tiki siya ni. Teman na, tik daw yang imata. Aksualo ano ka karo siya mo katarawman. Ano ka suri tiki uti na ni, tabung ano nagiyatin na tema iktutulak kaming ito ni, tabwari tiki uti li tayo nakpaksunit. Iglo man na agwa kayo ko rin magkakalun na aksiyo ito iglo ko rin agwa nga nga taman na kisukurug to kito yak to ilo mo tino yak to tayo may katarawak to si mayo tapataw na nili sa aksiyo ta ano kaya rin may kawiyili tayo na aksiyo ta nuka kayo na ani palok pikaw yato kaumat nila kayo to rolo nilo kung anak si Karlag, pagsuna yung tayo may pagtutukaraw mat. Upektuwaraw nila ako si Mang Manasit. Ano ka aktuwaraw na masibulak pa may tao na nairok nila ta. Siningi siya ay nagkasakluta. Ano ka makawin niya kayo sa akluta. Tiktaw na yakasugil nila ta. Ah, sili tapa. Ina nga kurukso na ingi katayin na ito unu apisot na upektuwaraw sa ni. Ano ka ako na makunga kuruyak pala lang si Magata. Kung ang nag-aala ko rin, pagtutukaw rin man. Dahil siya manilo, akikiktuwa rin katalagat na ukiyak siya ang utilago. Kang nutaro rin si magama, kalo na tagkwa rin niya kasihangit yung nga inuksi uti parungming. Iman na mikiga parungming lo, nakasihangit yung nga kang usung ni kuma. Dahil siya manilo utilago, akikiktuwa surat tigunasit. Tikik kaulo na taba. Kimuksak si makaulo to upang nga siya ako. Akikikawat na akikikituya ako si iyo. Tabalasit, palin sa ulo isisiyo araw mauwatin. Ming walo ulo nga. Iglin no kabialag ka ma. Iziyo ko di katigugi. O kalima ang wakto araw sa mga uba. Ming walo ulo nga. Kangugta wala ako si magama. Nagayakaya siya kalu na kangugiluwi. Talo ko din iso ta. Ukiukulo na ugjuga sugi akatra ako si mayo mauli aming ugjuli araw man nagjuti li araw man ilag awyag kun

natikiu yakatlaw simayuman natuinna kisiani kang yakhiwinnu natikasukatlaw simayut ningiukku tainaru atatabun aiviarunu natikangin manna tagiuk kang yakhiwinni yakatlaw mata aivingin ya natingin kang yakhiwinni yakatlaw mata ukiukut tamannat siku naguri tamakwa natiliaru warwakhlutik Umayu ayong nangitiak ko yakatrao si mayutaw na naisluta. Kaang niyo siyang zokatrao si mangitigo inuksiyo tigalang nung.

Dilo, takatalaw mata. Nakzuti ni ayok sangit di ahlo rik. Ayok naktok takako yi balungit di ahlo ni. Nakzuti ni. Nakumi ayok sang napid lang it di ahlo rik. Maan nagko parurak tok. Kanitik ko. Oksualong ni ati. Taon na ni katalak tiluwit. Taon na ni pilig katalak tiluwit. Naraw di ko to karaw si mamang manunat din ni. Taon nga tako yakto ko mayon. Okarak at tako yaulutik. Ukalawin mo. Nalaw takawin mo nila. Tawag siya mga nung nabinitin ni tako yung mamang ilaw yung magama. Ilaw raw si magama ka nagwakta tao yaktok tildugi inuin. Kangata siya karako kwa. Makura karako. Asila tabang ano natin ni Aula katta tao nung aki magkakpalliya katta. Tawa manilo akiyata ungating nga ni. Tama tumain na ako araw ka nga ni. Iglo takaraw si mang mayo makukok tunik. Kataw yaro ilo nga si mayo araw it. Tao nga ika katta talo ko tino. Sa liyad ang migati ko tao na noon na nga. Sulo liyaro ilo sa vega yaro it. At tinakto katta katta. Tao na ninyo si maukto araw it. Okso araw ti araw ilo tao na nito araw it. Ay matako ka raw si malawit. Talo ko tini, oksualong niyaktik ko ni pigiyaw yung siyaw yung taon nga pang nagtok si mabagyak to arwit. Taon na nuna sa liyari kati ko, taon na nuna gilagila ko tabo, taksang niya ula ko si mang matalo ko tit, iglo takak to taon na. Taman na upakatala ko si mayabuki muksaklo ta, taman na sa liyat tiyakalo akto tigo ni takit tiyak tilo ko. Aksualo ilisang nakatalila ko si mayok. Ay biaru ita maja utok tu agaru maja lu iman itu nak tu agaru ay biaru puju meyak tu kan lagi cok tu kulau lagi ngerti ko ati nak tu kulau tu ay biaru akat gigi jualu waktu kita maja puju ati gigi orang waktu tu juni ulah si mang mata isu mana kangen semua kita makuasi ko kau waktu tu nanu itu makua sinang kita mana selia kita ayak tu. Aktualo ilisang nalaw si mayok. Noon ang araw taong na kimusak bigi katalaw si mayok. Ilisang naktualo raw si mayok. Taong nga kinagawa katawiyak to kama. Managalog ko tao tayo si muna. Noon na managaw niliyaraw man. Siku ko iti akatalaw si mong maupang ang siya ko kimusak bigi luti ko. Uya kasugyo ko rin sa ikwa. Ang ikaw na kangata. Tao tukpa raw si mayok kasi bumot kimusak ko iyo ko rin. Takulah kami kaget. Naik ti kisah itu dulu kita tahu nunggal waktu pun naik ti saya mesti saksi milu kita. Naik ti saya mesti saya pemeo lu kita. Cukup aksi mangit tiak tu cukup kaya mana nanti mailing aja nak kami. Aksi baru ini sangat lama waktu. Tahu nanti logo ti nuna gila aksi maya bu agak ni pingas ini tahu logo ti ni lah aksi magetta. Makuin nak kurung nak kalu nak kalu tapali sini. Ammaro makuingin na kurugil dota ningi ukulu ubagulu uki ukutak karulu ne takka kalaganga me kau mayuaro ko yakatara si mayo takka ulu me kau manak sao katara si mang matakka ammaro ukalingin matuma ukalinga ne angi yutao nak sao lutik mayo kamo pangalilla tango nang itu tabala kima la kasigia kami nikuwin na may king ulingin ng manulita bakikipaktualo ng tapagamayo karasane suka na sa ano ko ilutik amalo ang iyutaw na sa uluti ukalingin tayo may ito kang ukiw yato yung nakatala ko si mayo igutalim makiyaro wakso nilo kupano ang ilo at jiging nga kuro yakto mitiliyaro ulo nilo mitakvalo aro ilo ayvakvalo aro ilo tusang wak yung mayakpagtag kasuli. Takanong ano buwan o utak kayo kaya katang mata. Takanong ama na katala ako si magama. Ay di aluin tamadya po yung maya katang mata. Tamadya ang inang ng mata. Ay di takok siya yun na yun ng ito. Tamadya ang inang latakot. Iman na ay waktakang itiaklo na piyon nang ilatakot. Tamadya po yung maya inakto. Tamadya tayo may inakto. Taba at atabo ay bago matakangami. Ay di mga bigyo yalaga ang gitaba niya bigyo yalaga ang git kaiso ng yalaga ang mi kisya na kasuga mo tama ng kabla kasuga ang ata ilan na kukas sa katala si mama umiya kang ito na utak ko yaya katala si mayo ay bagay ako sa ni nuna mo ay taka ang ata imin na kukita ay nakpasunigit

0: Penimuna luguta, siamin ng atawsok, tulin na atawsok, tabo na, ikakot, ani kalanyak po, pikiya kalanyak po in mo. Uko talo talima lo kiki chiyalo ali kiki chiyalo kiki yuna ali kiki yuna pulunga tulunga kini muna aluta sa amin ng ataw siyok tuli ng ataw uko talo talima lo kiki chiyalo ali kiki chiyalo kiki yuna ali kiki yuna
1: ali ane choko pong ino ne arak pong ay
2: Sinyak saut, tamang ekarun suri tu saya ko yau kanung nyamat. Ite merita kwa sinyak saut ko tu sak saun yak tu inu makku. Tan mini alak karya lak ngura selo miutak sibur liurun unik kang nyak tu. Amalu kingur liurun unik kang nyak tu. Au suit tung miutak. Ilai ja nutakak. Tapuna sinyak saut ko tu saan yak tasi.
1: Mati jogo chure chini lare gebunga ubanga ya ya ubanga ya ya aya aya ya ya ya
3: chittu malgulit annagat annagat ko bakam ammalonne gatre yoktut chittu binni tapanelnu nalme kiyane chittu kham Tema itu, kita kapalagat kanak-kanak Aku tak cerita kat tu dekat ni. Pergi ke kantor. Kapok tu benar lagi.

lagut ulah tiada kutunggu sesemana kulang mikhena lalu mitilusi temani kalau ni CBC okey otak temik nala kau tikitilusi ulah mitalam mik Friday June 12 ulah mitilugu 2026 hubung aku hati yang alis anak biapik ika yok tikitilugu angin yok kabut Chris Puglia. There you go, Chris. I said your last name correctly. Thanks for the reminder, by the way. Ilak tunga so pigisi tema tan tusang sa kutanga taman pinaso sa kiyat ni Charlie Crow tan naunika tiligo tan na tao tungitok inu sa nga si Tilox sa mamanilak tan

Na gut, Leute, aber gut, unser Tier ist immer ein Kulamikinal, Tillusinal, Lumitilusilak, Ulumitalumabi, Ulumitilogo, June 12, 2026, Imo kasun ni ganik kasi anika yusin din na tuin na kaya kakata o kala kata titisin na niya kata o kala yoka kata pat kayusin niya tipo 925 o kasun ni ganik tema ta naking ulak pangulun dito sa niya alak ta si na Charlie Crow tamani pinasawa ko sa kaya din dito sa kata sa mga siyo ta na nun ovin miyo to yok ta na tako kanong ay takon na takun ekano takun na lawas mangi Manila tamas mga inuwi singa ni unika lawang makanwa si jalawang mga kamalukaw yung mayaw tiyak to ni sibulot tiyo katang nagilaw tanganok tana to sa mga nagtabot ang malukaw na katatitin niya katasabang mga kapibali to sa solo tilugit at si bang katak to apinod eka mayas sinima nalis at yun na yung ito ni watiyak ulo Aula katang nagalaw ta sin niyo pangayat to katang te kululaw si manik tin ni de ka mana katang kain ng nil dari buwak kay tito katalo ni te may ito ni akagot itong nasutiris eh.

0: Hola, kuta CBC kau tak temui kembali. Mga kausa ano to? Kikatar mga si batin, amisun naksalagan ni tutugun naksitoy na kailin. Nuna buka pa makuta ako tututaw kun nakto ni kikatar mga 6,000 ngokodila mata. Tahan na kong papalilag ito. December, tilugo ka pa makunikali ulang sa mamata tako. Tamako ako tutuit, utiktuit, amaluta ako. Apa situ lagi mele lau si matiluga misi uningit 1990s mi amaluta ko 2015 maligak tak titeo bingak tuding tak ko lu atulak tau ko jauh nuna pun majulak kerjak jauh katim majingin nut katim maju tau ko marni atu June 24 mi apa tulak nama Minister Brian Kunu okalau tu King Unichang ni ko nalo na eksi ko maju galon.
1: Katima kohtogun na ko tiktak ko katima yo katika July gotidlo tamaan sakakat tamatta ko tuktuk se sakati magara tu nutango na tu tuktuk se na tu tiktak ta tuktuk se ko en me ukatti
0: tiktak ta lu tuttu gun na ne jangit pige su ngu la tuttu bi chao su July gotidlo kana tele mami katu jahati gitu itako inui tema nungut icigo maju galawat ajok sahat tak tuning inui nunangin ni taban ni pina so so jumi inui tapi kai kana tame unik ka nga sakela ma inui nunangat ajok sak titi tele mana mo parna tau si majuin tako inunut aula tau watu tamadu tau pibalian nek inuit amalunu nakakak si mangitoy kanata mo kamagajaw luting avalanche store aula tiji gajangat tako inu valued regional corporation o halaw tu tay magok tamako sunatoy na akitu loalang ningi pindu tau hatatun amalu tamako ikajaw tau watu solo nutrition north akigayakun naksigayakatuit nala hatang lutilo.
2: They have to be
0: willing. Tako katau ko magunna kay hatui inunut amalu na nalutik atulak tao hujanginning tay malu tamakon ni nalian akikilige atau duty gibatang nalian utuang nga mga ta kimakon ni hakatarluting tay malu tako ajok talo ako tao hatatui ko inunut pidyo tao dut amisulo hatatui ang kagajani ni kinik ajok saktun amal sunak kota kiluatun ta kota man parna ta walle ju takhile hatala tun ikum makote chain nuna bu me ikum makote nu okum makote atok ta gunak situ na re halatun kana ta me sila tu na mo hatta su $1 million ni kana ta me parna palle ju nu Tunisia ulau matatapa ni pinasu ako si ujumi. Kinaw jayta ko ikajutaw kumang niya tun. Kauti sa kautaw lutita makunungan nungo suito hatu ni. Pangat jutaw duni atok tau hatta kajak tuni. Ukiw tatu misuna kutak ta kaya kani kutaw kun na kajak tu. Namini lalu awla luti. Takwa mana pangat tui kimikun hatu. Tawak si utikun na kajak kaya ngi uksuala tuin na tuni ikum makuti ni. Ukur tak tu minum nalin, ukau sekalau majun Daniel Sachs pergi ke titis maju awal ciri CSMC kuno.
3: Right now, the communities.
0: Mana ukur tak tu minum nalin lima, pergi pale guna laki hatangin mata, tapi aku ukur tu ina tuk tu ikut makuti pidu tigil luguin, tapi malu tapi mana atu tak ngaku nalaki kajak tu. Abati mut hanui tele mana mut amalu pibale na mut ohalau tu ngata ko 10 megawatt minuna linu ikumakuti ni ikajau ta gue akan ne kunna kajak tuin march ngutil lugu tabani akka go jo na sai batu kana ta mena lau chalau si maju tamani 62 megawatt katil lugu nuna bu meto hatta mata mana jo ta ko panna tau balle jo amalo atulak tau gunna tu na kali 2030 me kana tele ma mit tau ta ko jaga habe me ada wa mit tamat chuminga angin pela mi shu na pane no nak bale ma me no na hakka si majo sana.

0: Coming late early this morning, high plus 4. And there you are. Cloudy, 60% chance of snow or rain, changing to 60% chance of rain this morning. Wind north, 20 kilometers per hour, gusting to 40, high plus 3. And Joe Haven, mainly cloudy, fog patches dissipating this morning. Wind north, 40 kilometers per hour, gusting to 60, high plus 4. And for Kudluktuk, mainly sunny, wind becoming east, 20 kilometers per hour near noon, high 8. That's the latest weather update for you. Back to you, Lizzie.
1: Nakumi Jamie Jamie la kala katta pigisi. Aula katta ngila dila aula katta ngila tsu ko si ulur si lunne ma na molunne kaja na pala mane sila lo ime kanu upeng aku ta kulo ya patunilo natia kasutulo makwasi bosse mayuit a kaja na me ute ute kami na kalwa tu ni ute bisa ko ni tu na tay ma kanu tu na te ka ma sini ko kala katta ko na tu si 1-888-896-4135 ya kanu ni lo to kala ko si 979-6151 una IHS project una kata yok tamani June 11 ta ko kikutu ina le mate ta kaya ko jo lom yui di le apa me ulla to aja mo ka sunni ngani tapi kan ni nami um mangango na nalo na simet jang mi yui ri ne atia pi ni lak ata ko ata ko so ti ti ni alo mi mata kanu ile ko ta sima yang ini jigi ngin jut ni ile ni ko ti ke ta sima yang ini ya amalo ni jo si ya ti ti ni ko lo ti te me ta ni ko ta ko ko ka ile ni ave mi high school mi lang pa le mata ajing ata ko tu na tu ke te me ile ngat ta ko tu nga su ti to te ti ki ku tu na le man man na ta kinit ni to ka ra jo ka lo ngi mat ni ja jo nu na but

0: Manaw kalas mayo kaptua piumat. Kinawin na kilaw kala bitong asugit.
1: Tamangak do. Arwa ni kala dunga kiladja nga dunga kiladja si Muni.
0: Itong nga suti atin.
1: Awra jita kami gamit sa upin na kani. Ikok pali at suta ka tamang tikkalo. Eh ma awra kala ako sa magata. Pangatakapit ko, awra ko, ukecha ko, ay chumura. Sana, tau tungpa siwa mga kutaw, itna ako kayo mamadawa ko. At ataga madawa ko dyan ba, matik na kaya kata. Tau nung ataku sa teli lusi. Kaya ba na alagat di ko tau nung ataku sa teli magata. Maduktor, umili ko tapaw nga kutawa kain na ako mo. Tau nung ataku sa kata. Tau nga umiya nga, at ataba, bikinut siya, lakuin na ako alam may kata. Tak, awal lagi tak kira, awal lagi tak kira.

0: mi ubang adot e ka kamani kwak mi utaw yung nga. Ihi mi talok yuak mi talok yuak mi utaw galwak tu nga. Kamani kwak mo nulak himabu nga uy tariak tulaw kama. Ihi mi talok yuak mi utaw lu nga nutakaw tiduta kubiagi iwa lauk taka taham na uping nga kakut. Ang ayuk kakalo nukakalo. Aulak wit tinu tak bunga nayok nyak tap tinu natiling mung au dia natiling mung au dia rangat ta uping ngakut ko bagi ya kata hamna man nau lek tok le uki uki uni 26 ni taman kama ni tak mi tau kata au le kama natiling mung au natiling mung over 30 years now. Over 30 years, na tiling mo. Tingon lang pa kami. Kalokyani na ma. Kaumabungali 1988. Ubalon ni 1989. Kalokyani lunga huli. Ang ayok kakalo na tiling mo. Hanakok to alo din luta. Uping ngakot. Kalunaluit tayo mamanin mo yun. Anana galutag ba pipili okto at ata galutag ba kubiyak okto ubagulun utakaw na kaw yugun ulak kayugun tupi hilatani kaw maruga luwakto nga amayuni tayo malo natiliyo kugani kaluwak siuli kahangat ta nukakitigun. Kakiwan no ani mamagiyap din nyo takaw kap ta ataw ka. Ikaw mayunga at atalaw ka kakiwan no aliok pala uman. Kaluwak siyong niya kap ta. Natiliw ko nga nga ni. Ay malunga o kalung niya alaw ka loa ka ma. Ikulu kaya himiya ka ma. Ananaga at kang itok talok rani itok. Nukakalo ani kalu tuhanak pata tagbabu cek luak pata nagligi wakan tamahan kaman ito ang kanurin nitu kanurin na wak pangin nama nutakakalo ing nutakalo eh at cakalo tayo kwa tayo himayo tayo himayo to kaulak tu. Aula ka tigi walaok tabo, nayok palaok tabo. Natiliw, natiling miw tao magduta. Kauman naktut, huta kimalak tungalo. Kuwianak nakpangulaw kimayo. Nukakita ko at atagalo, at kalaw galo. Naya ka tigi mga kayok tigi kutin angon ahuak nak mo. Eh, kaya nakakalo po silo. Nibili kong nakitaw ka ma.
1: Ni Dorothy, nakumitaw ka ala kataya ka, Ben?
0: Eh, ubla ko, papi. Have a safe weekend.
1: Yes, thank you. Ilak ukala sa mayo ka tukulo mat ikaw magyan na ako sa ukala sa mayo ka lo mat 3 minutes mig pipika katal na ako si temalikina wit nakilaw ka ala wit.
2: I'm going to go to the iceberg. Thank you.
1: Ila ke jana tunai semain nak kau mana pemata kaita walau lu dalam malu okala sama yang kau kena nak inovit nak ilo okala pun.
3: Ubanga.
1: Ben.
3: Ubanga ina muati muati mikiga tamang ni kalau ni okala semua. I kerja aku sempat sama gemat kalau ala semangat teratakia otak ngata man ini ni agak mata taman itu ni karena sebaju mata taga karena sebaju katila ala semangat aku ini ni agak kejar ni selekai man ila otak pada joko kini agak kai kongai la talaku amu Upapadukata. At sa kadyari ba doon ang atay na tala sa wak? Pi, natsasaso nilo kay Korang ti utakyo pa doon may mata tao na ni sinani akadami lang ni kamanit sa mata ka baka malo huwag doon pa doon may daka inamitwa Inna me tua moe kia. Tusani akama, tus ilat. Tai matai ko inna me tua. Tusak sausu nipi. Tusagum nak tai ilat. Tusak nak tani pimi. Haksada ka pimi inna me tua moe kia. Khubia kipa tusaka. Tusani akama na menya ni pinni. Amalo ananak siya kilaw duza ka hakdawa ato. Mere hakdawa ato dito api. Pawala lula ako sa mamim mga sapom niya kay hataw ni akama. Kaiban-kaiban ni laking nga ni awla sa mabitin ni. Punya kaya niya ka mapuwalo nula ako sa mamimangan na nagsaya ma palaw ka, tayo ko palaw ka halo nga kami puka pa dito tayo may kamipuwalo nula ako sa mamangas at wala sa punya kaya siga ma at sa pipiang ito piang ito at wala ako sa mali tayo ko puwalo nila pinigyan na nagsaya ma ila puwalo nila kailo ako sa madami Amalo, kube na kalwaso ni Kapte na sunod o tayo, may anak pa dumaan imak. Umiyak to kaya, kube kikata dumaan ka. Amalo, ado ka aloy ni Kua. Ado ka aloy, kube kikata dumaan ka, paungalok pa dumaan imak. Umiyakala ako loo kilaka. Awala dito siya sa akin magkakataman na. Ilangin ako ba anak na damaw lang sa magya. Tapimak mong marit. Utakaya ka lang ay gata. Utak pa dapat ka. Kaya kung nga anak ka mo, ititawa ka ma. Takak ka mo ay wado ka ma. At suwala ka na to wado ka nga. Awala sa malikot. Tapimak ko. Ila ko din na may rate ngayon ko ako nakay na kama.
1: Ila.
3: Huwag ko kasaktyo nga. Ukaw sa kailan na kay naktahanin. Pitsiw lang siti mo. Tay kanikin nga ni atatak ko ka. Ananak ko ka. Uwan ni tay ko nga. Pitsiw lang siti. Ang nakaktawin mo. Ayla ko si mamigata. Mamiga. So na pamitig ako lutin lang nga tama na kayo wan mo sa binyoto nga. Mami ma amaw tilaman niya ko ba umano mitigod lang nga

0: Ano kaya? Ukumayla ko kasi, ukumayla ko kasi matunin mo na kami, kita ni ang iman. Ubit ko to kawala tinong, at ako na ako sila ko sa mami ko, katata ko, kakubiya na katakataman na. Kudan namin nga.
1: Ila, kuyan namin ito mo, at iyo kawala kayo na kami. Ila, kukala sa mayong anay na kaya kun na ko siyo na ina kaya katalo siyo kinawili na kilo kala ben?
2: Temi mi wala ko sa tunga kama ni tuwa mi mga luktunga di wilya tari ganya hibulak pa ang upigo huktunga nang nga huktunga makaiwak tunon ikala katok tunon ukuningat o kalima ako yung magalaki wapse sila nunalo pekutibulo pekukturo umayuilo kanwekunagin amali inuit au lakatak narok mata upin namin au imilo umekun una o kalima ako siya alang na ako anyak na bulo amalo pekutilo na makulugin una o kalima ako siya magalaki makaitilo ta ikayoktik sa ming ikayoklok si magamataw ato siya kasunga timimigo ayoko sa kakalaksunga ato siya kasunga tuktokiulok si magaloktunga aktok na kumina lumaksunga lukiyani pitikiyabunga kiyani na magtakma napsa iluani napsaksunga tamag ko nga Bible come and pray book me tuksiyuti namin taksaksong aagdagag ko ni o kalima ko tukto akto ko kaktin na ko pilirari ako kaktin na ko tukto siya magsaila ko manunam tingi silap tingi ko umayo na ko ima o kalima ko nga ima itumin ayoko kang ituti atara pero siwi ko kubari gabit yit sila lungin ni nasisap din ni Loto ni Siwira Aftikun. Ay, ito ni Siwira Aftikun. Nasisap din namin ito ni Siwira Aftikun. Ayoksak na wot maliglagin. Tinuwigaw aftiki temang at ayoksak ko natawtak na stab na kisangin ni. Tinuwigaw aftiki loko. Huwag at sa inaktikupitsak na talagmit. Huwag ilong matitigulo ay anak ni Bibok na ito o tingin ni sakit si Tiyo na kukuta ay mitilin ni nasiksak na otik sa mga Jesus Christ at ka atin tiko lakso nga dati mata na tuksi uti na mata mo buktan na sigo sila na tekwit dalo at sigo aktong nga retiro sila tanam taglay nak nukak sini spektaklo spektaklo na magsibro ni siya tayo lok si mga tuksiu takatag na kuwagi yakatay mga nganit pero sa tilungan tayo mga nganit nito ako tilunga tagbuwabo si na nabumil talagtaat kagugutaw
1: kaya na may wala mo wala katagawin kala katagawin na kung may ulo katiyam na rebutin. Ila mana people le yutu sasone alam me mato ota okotwa okha goma ba utum me gota sole ka ju situin nango sukata okha la katta tuina ne akosi okha la sama yo kapalle kata tu gal wasule utakki goma gwasi utakka katta gasi alienit te ko kama yengin nit aul la katta tu ko loti loket onik kartit ma ne utrir na me yego.
3: Ula kuta CBC ko tatami pipalayad. Mubang kasaan ito. Nuna buka pa makuta ko ako. Amisong uwek tau ko din lang ito. Ikikatalo may tututaw ko na ito ni. Umajula ka diya si Baktilo. Kasi mamatata ko ako tutuit. Amisong uksi malaga na ito. Akago ikulit. Aula tau katalaw tilugit. Tututaw ko na ito. Amisuningin. Tako amana 515 tutugun na hatamata. Nuna bumi apa tulang kerja kuning atau tak 6,000 mut, hubbar ya kerja duit, kisah ni sibul lemi.

0: The National Gallery of Canada in Ottawa is hosting what it's calling the world's largest Indigenous circumpolar art exhibition. It includes more than 80 multidisciplinary works by nearly 70 artists representing Inuit Nunavut, Sapmi, Alaska, and Denedé. The exhibition is titled Khilanik. Lakuluk Williamson is an artist based in Iqaluit and part of the team. She says a big focus of the art is beauty that exists despite geopolitical stress.
1: Despite that tremendous pressure that we face, we create moments of radical joy, and that is the neutron of our power as Indigenous people in the Circumpolar North.
0: The exhibition opens to the public today and runs until September 20th. And that is the CBC Regional News. I'm Howie Charlotte.
2: Ila ko yan namin as karisak. Ito ano, ito na yung 9:25 pati pipo leo lagi ka nalo ni. Itong nasa tiyaka simana, kulang mo itong mitiluta, so leo ka ala katatitigap ta. Kaya kaya sinni ta ula si makatati kulolo ni upi nga katati ni upang alita. Kaya kaya lo asyo kami yaka. Uyot! Uyot la yung kati kulolo kaya masa ko si kulolo. Tapang la yung ala wati ko ta. Mga ula si tamni yung ati uyot kulo yuti si mayuin. Ama nati yung uyot bikot. Kanwili yung kaya kapan yung iti yung atali. Ngilagi katimatuin na lagi tutik. Kaya na pala si mama. Tuis tupong milo tusiya katigit ko lulutin. Kaya tukas ta siyo kami ya katuman na. At ikaw maya sinik. Ukaala katakasi. Tay makinawili na kilo kaala lutin.
3: Uba nga ko ba?
2: Yeah, Ben.
3: Eh, ukaala lukaw mo sa mga kaya diyan mo nga, check kayo na kamay lahat at ako ikakli mo magat ko tayo mga awlak siya magat tupi ang mito ko tupi api mi upi ang kaya kape at ano nga kak sa blok tuwino na ito ko aming nga may tupi ang mito kasi kalama kukira si tangman Hukke asih itu pilih. Tanah tuan saya kalau sampai kau makan dengan aku,
2: dapat mengasih. Ya, aku yang nabi itu. Asyik tau tema. Ata kat tema lawas si magi pun. Bye.
3: Bye.
2: Ilak ikaw mo yung sinunik ka katatakasi suli ikala sa ngayong akin na mga pili na kilo kala mga api
3: mga rakanya
2: eh Ben
3: mga kay eh yan eh igiling mo kala yung mga yung nga yung sipi kublo yung sipi na noa kublo kadya ka yan ni na inakdugo ukang nga ka mga upang nagsya upang nga mga rakanga tama kyu mo tigita ngaring ngi nak palong ni ta dak si ma balong ni ta tu pe kang nak si jaran ne ka ma gyaru ga si bu de ti nak ta ga an na no na gi ba ro ta bu tama kyu mo tigita wi wi ro ta tu ma si in no tigu no na sia mi ti ma chari o ta ni o ma ta ni cho ma ku bi jo si ta no na no na gi ba ro si ma ja bu amma non la lo e come guiare un macchina che non nanga u prima co al caratta cosa ne si va di al di natura si può di al di natura vino per il di primo che si trova la rotta primo che si trova la rotta si che tu corpo la rotta che una che già rinna ya sarà sa come e cagna ya sarà Inyo rin ni Tekurok si Mayima ba siya kitaktak. Ano na siya tawad na nun nga. Iti matuyo nun na alwa. Tawad na kaya kayo na yasak ko. Upang nga ko may taw na ni. Idamaw yung urang si Tegu. Aung lakota. Aung lang mo tupak tuta. Kaya kaya na kurang siya kitaktak. Pagdiyak siya angotit. I see that.

0: adrenaline e viking til usilatte visme nalutamane halunne silatte avollone temitto apiuttarevo tema inuit kisutuinarunne nasana siungumata takko atto inuit makers gunaratto yuit nuta la nota tv kutakossa okottamme yun sukkeettu tiktaavungalle mapigiangamningani isuanu takossa lutit kanutuinna sanayanginnik taannatta aulatte yujon Kera kunuk tamasiminga tana apasun na lor sa mga kudusa kay na milabon.
1: Agani pingasur tumit apigayaw lor sa mga makisumi sakititi yung mga ama tapo na adjileo rin ang kut. Tema 13 ni tagaye kaksani ese maksakse ga kharaw simagama tamat ko atu te ka khattak simayui inu simmi perok sak patti atilunga amma sakkedi patti akattak tekka tamat ko tagaye osirnikut nang menin nang Ilin niya kasag paklunga, tautag paklunga, adilaw ka yun na sila ako si Magama. Takwa, 13 mo yuit, pekuksak pa diya lunga at tutak si Manikuit, tautag paklunga, ang ayokani, ilan nilu, ilipali akataraw ka ma. Takwa, adilaw ka si Mayaka, tautun nikut inu yuti inukti go tautuk suta pisiani ilin niak patkata ilin niak biku nito tako apila kayo ini adjule ko si mayaka ilin niak nakangiti ato nun na rin nun ikayo te kakatak si mang mata ilin niak titibak sutiglo ilin niak anik si mang ituin nang may nagluki na yare o kasit patluti kay man na pili ako tigil ilo ara ako si Mabaka takwa uban yung nga kami ilitibad ko yudlo nga ino katin ni ama taman na ino ilik ko si nga suri ubatin no atu kakatang man atok patluti gudlo
0: Tayman na pigyaro tigilwa ng paga. In Carol, tayman tayo na kakakalunati to slow TV, solo suket to TV ko takusa walay yut. Sumali tayman na solo nakatatao siyang matilang ita ko le nakatasi mangin mata suket timilo kanuilo pala ng ita ko sa titi pala ka tigilotit takya sa konilang. Taman na lisong makia tema akasima ba?
1: Tema nga ni 2002 ngutid lugo tabo nga NITV mudlo isumak kunit sana kataw wali arakid lunga ilin niya kitaw simaraw simagama ilin niya kitaw simay naklungaro tako na nga sakalya si kunit lunga man kong kunit kano adjubeo rin ng midlo, pila rin ng midlo. Kaya man na adjubeo rin kataraw matataw to kataklo tatamani TV ko sakya kao tigay waraw mata nun at tini. Taman na upigayaro rin ako si magako. Kaya man nga ni ilin niya kita kataraw kama takun ang adjilo kaya na kayo ni tuti mo akiti yung nilo tema na adjilo kayo na si Madagama nukakting na logo tautung mo akitani tautitani takwa ini maritsu kao yung magatik kanilo padyan ini tema na atok sugo tema na adjilaw ka talo kung
0: teema takuyaga kabimi takua isuk pali ayu ita bangil no ko sumo tapan isiba ta takaw tiyak tutik takunna ko nakaw tingilo tilo kanuli taku inuit taas mga ila takunna katuinilak kanuli kisimi taku ko ila kisimi tukisikan na ko gayaki
1: teman na pijo tigilo ak takari kawin mako yung mga tako takaya katakuit inyo yutigo tautuk pagsuta ilim niya pagkata ang ayak katin ni Johnny ubaro ni awdak sa mga katigiyatin ni ubaro ni sana katigiyatin ni iman na ilim niya rin ni tukito teman na wangin na ta tana taba Adjile ko ti tema na iping natin na suksugo rawat ko. Ang matanak ko ba inyo'y ukaw sinidlo, pekko sinidlo, unika aktuadlo. Asiyo yagaya kangin mata. Tamak ko aro pinagayon ninyo ubatin ninyo aktuwi. Taman na iping na kudlogo. Tema na akik surok ta.
0: Kanuli taman na ipigi papiyok ta kuninga ila ino ni pila ka katakatilo ti.
1: Upigi yan makiyaro ka kuyan na merse magjoak tunga tako adjile o kay katago marawak taka tunga sutititi akataraw mata ang maro tunga naklutik pila ka katakaro mati aklutik. Tukisi yung magami, kiso ni sakit ito yung mga ama. Takwaro, inagayak po. Ukadlakadigay katira o kaki. Tukisi yung bigay na suklugi. Kanokli, taman na. Ikayute katan mo kung mga ino katitin yun. Takayak daw katang niyaktid lugo. So, kaimat daw, adjile o kibadlialo ni, tusabadlialo ni, utok su katagyakang nasunguma, ukadlag tanin nilo, ama, kanilaw ningin ni, tamani, avarugayat din ni. Kaya man na, niyo nga, mata, tabo na kuya rin si Magdwa Taro ka, takwa, tamang mitya, sana katigilaw teka, pila sa katigilaw teka, kuya nga Magdwa Taro.
0: Carol, tak taman nali tema pilihin ng katatet ilajili ng katan ng yan nila kanok ilin no pibalo ko tausim ilapibalo si mawa.
1: Tukimakit yun no atyo te kabitwa to uban no makuning sibunik sa tinin ito magsaksi ko tiksay iman na akitiyakan na ron namin ano suriyo yun pila rin na sukat ka kama tamak ko tamak tanil yak suri tukisik ka na so buti yun na padlok taka inong katin kata ko kanwi tumanin nilo kanwi lang ningin nilo tapo na uban mo ato te kabit jo ato ama ino katik kata ko pila ka katik ka tata ka ilin niya katik te bali bit jo ato kanuro yar
0: Kero apa ko ti sa kagun ni tung kasi ano kanu tuin ni ilas ikan na gumatwa ko ba
1: kuyan na mi laro ato sokta yun na gama tana nunabot luma nunabot muluk tatao bunga nunabik mulu sakyak titi kata si magakati ko ublak padlialo ta nunabin mo sakyak titi padlialo ti ko tao bunga e karong mo si bong muksima yun no rang ma takuyaga kakbin mo kuyan na me ako tigit ti aklo guru kuyan na mi tiyari akasok tao yun na saka mo tabaw ko ti aklo hilo ti ko na alak ti itagiyak karo.
0: Kuyan na mi te Carol.
1: Kuyan na mi.
0: Tana Carol kuno ka ulit yaga yaw yuk hata mga ninoy makers ngunang ato yung matusakay nakta si takun na ako matawa ko siyo tak yasit nunat nunat sunakutangit tako yang aku bermita mana ya kalau ni aku tak tahu. Mana nak bisa tino nama si gugur aku tak kau yang nama aku kalau aku tak kau yuit kejar kerja minyak aku and that is all the time we have for Kundalik show for this morning and thanks for tuning in. I hope you all have a wonderful weekend on a beautiful Friday.
2: Ula kut CBC ke tato mi pibalen. Uang hausan nutum. Hikit dalam mi asi bakti takwa mi sunak sen tutukun nak situ na kaya halatun. Nuna buka ba makuta kwa mi sung uga rehujil lagi mata. Hikit dalam mi tututa gunak tunik 6,000 mutikil lugu. Takwa hubba palil lagi tuin. Tak na December tilugu gaba makununi ka kalau si mama ta tak ko tutui ko utik tuin tay ma apa si tul kacchi na lagi ulilaw si matulugit 1990 me malu tak ko pidjo tau jui ko 2015 me maliga leang ulaw si majuin tak ko tutu kunak tau jui mitchanun kacchi ugunna mangata amalu tau ta ko nu na bu majul ga jo kati majige jangit kati mala tu June 24 me avatel gana mo minister Brian Kunu nere tu kingu ni changa ni nalo na xila mata
3: kati mai ko to gun na tik tak ko kati mai o kati ka July

0: Timatarimi tungashugit.
1: Hai, tu sak syukur kama syukai ma kibadung kibamu dikisaya kateri lauk sima kata lauk mat lauk kata syukuma akau ilang aku akau dulu ilang aku tu akau ni lauk katerong ma asyik itu nak paksuti ilang dikisaya nasuk tu kerwa isumari lauk semari tunga license tak tuk patakai license kan nengak kai pitya yung naksanya pitya menorok tu amma tu saat tu bu pi Northern Quebec meo ta narak sabu sinak sao tikokok tu no kukia tu saat tu bu tuktune asiwi tuktukan isu yang negarau si magming matau matatau ko utilang na ang negarau luti aming ni sukay ma tuktukan isu yirwa mo aming lagan ng narurakatigi negarau narurakatigi ugutaw kay ang ayok kawo na ungok katiging ming mata ningyok po ito po. Demon na yun. Uti lang na nakakta si mga mata utok si mayuan nurek to kodang ikisiyan na mikilawa kasing mata isa makso tuwakarwakso ta kodak ka nikarwakso ti kanwikong karwakso ni. Menoyo semakin tiak tanya akan sekunga mana ada perlihat lutiku semata perlihat kata kama unik kau siu guru ya kanga innat ini angayuk sini lu tu sama ya mini teko atu ati itu nilikan uli kano tuk-tuk kakam ni katang mago kusa malsuko utak siyo me sake ko eh tikisay kata sa kangata license kaya karakti ko lakay sa maraw sa mayunga asiling ipa sa kayak tuko kay kinaw yak ni bilangi pingis ngilaw pagsuti o katarong mata ilang ipitya yung ito agarok suti business tato kaya kakurak tiko food security na naki pito tigil sugin na siya unang milo sakta titikan na kusuta asiw sa larang mata ilang asiw si makurak suti ina ang nagbigaw ito panikuruga kipa yung mayota neko gama karakitiyo yung sabusaw ng tukto na yung ine kung nang nilang magkwa ta magkwa akso nakikun na rin so tukto tumarok so pitaka kong nagsuti. Oka siksak ako ni Kajak kama at ito inak po nilikan na ulit kano asiusiyo mo ningin ni Kajak. Tusa raw kama na raw tiko akaya kong tinak si yaka ang ate magutupukang isu yang narak. Layo may tusa raw sumasunga tamag ko at hunilseo. Oka siyo ka na asipata kusa matiang na katiko. Asiw kiva mio nungo ko te ko yo mat tan eta otek se mi la me yo ka a te na re o kare ma ra o se ma ya ga arctic across america nu ras mo sen te tra ting ni a tu mi sa no

0: Onikka simayuni ukarimara simagakku tuktukitsiumini annagattarussuni kokiutinuru aramatta nagtutiku savikayani tiuksanginnami teeman nagu pesukkaatikini nagattarlutin tusaumalsuni innangmi teemeinne unegattarsima lauksimalsuni asuilaa teemeissarangnakko. Nagtutiku pitteaktaungtakaagatta akigeajannegattarngmata teemannagu juukkuurtu unuktuari unikkaa tusaakattarlavu tusarnekattartuin kuanillattitasi kujannami sibisi.
1: Kujannami tuo maataa nilleunnaa taavavin. Undokattiavin. Unettaa uhaarasi mammi jo kautja kaneju tappaani tuo mittimatelimmi suri tunga suvi.
2: Eranjo. Mammi asunga. Angmorjanjo kaualuakma. Naalokita. Aakkikasukkuri ilijujakkaurama mannekava angmaktanyu iljunne. Kuyennami astunga taikua lavamakkuin. Kuyennami astakka vaien aksuotiaren naamatiaktumi pilonasukkut. Vaien emalegin dutikullu Ministry of Environment. Lukila kuinnamme perin amarnoa kun Grace aupitasu
3: Kuin me ollaan sitten
2: kwaro garwan kiseni gawa makun a ministry sukuyungin a inang nekat kakataga tukawi may ikisuri inay waiting on siya katang mata kaba ang ayos na pangaw na ama 60 ay araw kadagama katungan ni a sileto ng sawyunga tayo man na ipaglang mata tayo man na nga inyo kawin malik ang atoklogi ministro yun si a kinukatan na ako si ikiyotawi alak ta iman na tayo man na kaya na song kaya na mga ukaw siya dahil rasong tayo ko isa sinengin tababutok si bisikul kaya na mapus kaya na kuban kaya na mapalo kaya mo na kaya kaya asikat tao
1: eh kaya na may kautya tunga sukat takurugin
2: bye
1: tana to Levi Kunnak mitimataring mitaw tunga sukit
3: eh kaya na may tami ukulaka kikiyan niyo si tuktumi siya ano tuktumi mamaktuwa yung muta nakitewa rutilu kisiru maami siyo sila ano patingit ama rutunungit piyo na akta rutik eh nakitewa yung muta ila niyo kumili kisituin na inakit akitu akta rutik kito kikwa tuktukata na akta nungu siya ito nangit rutik nuna katingita ima kaumiyot tuktuumi kisitu nangin ang sakta o tutik iyala nangiwa tuktu ano siya titawis na muta may kusig na wata pa wata pa ama umerza halo pa tayman na tatame kuyan nami
1: kuyan nami taulivay tungasukin na rabin
3: ok thank you
1: tema kayo Kuvena katakto karakti dosi kuvena tiapatto tunga sutia katakti taba edisinu taba niigo tukavatta narakti ujusi edisinu piti rakpugu taba niipugu pitjuti gildosi inaukativu tusomagumavammata kanutuinna unikango yuni ubaru kau yau semua yuni, ukar yau kau kerumah mema Joe kimi kumi tunggal sugi.
4: Hi, hi Tommy.
1: Ulut siapa kun?
4: Ulut siapa kun? Takut ah takwa khojali lagat ka takwa angotak ka takwa kisima ukhalimaka kakata
1: takwa kikittarumi tuttuga sutto yun naktu kubbaga aktito yagayanga isuma saksi uktosi mamuta tamanna ukara kakutigiyabu tuttu misyana
4: okay oh tu na kata kamita utak ko ang utakay ni Mike ko kulit tado tu na talo muta o kausa kaya kagulong ako no kasi tao si mga kagulong ang utakay sa luk kita utak ko de mga kagani kagulong ata nali na wala unik kato yun nila kama tuktukasun na tamak ko beef tuto yun na kata lang ato ila ang otak kata nali gusto ko na po bye.
1: Koyen na may jo ni dagon na ken na rabin. Tana to da sa do si suluta panato mi tunga suwit.
5: Kulo, kisiyan ako sa kulo.

0: ta maku angu te nulea la kaiga me atua me takpane kui unga gisi unga mata ta matja kisi ane pinyo wange tabu pinyo wange tabu ta matja ime le batunga angu ta nunai kipinya pala yuktunga le anna lungmo iti na tukuro yuku mata uke yukut anna lwe iti na tukuro bayo mata tungu le kuro bayo lutilyo tame tuni pisakaya katita wala wana megata tutuwa sura akunga to kisuma isuma ngilunga tuni toka ngilune tame tuni toka la umamad tane ikunga tuina tutuwa sunga megata tuni toka la umamad tame tamaja ukawisha ukawaka matuja alu atunga ukatia kasukuru atunga ati tutuwa sunga tata nukigi atiko samane sanaja usuma mata nukigi ni atiko kujan name tamitumunga ukawaka matuja alu atunga kujan name kalu
1: kujan name glu lasaro se sepani sagami
0: yeah tama bye
1: Koyan namik, o kara si mang miyok tamanga e karung nin, Mark Pitula, tunga sugin.
2: Hey, yeah. Namakot, to sa madlaking itakalo, kahila yaw niya ang mga ata, time at palong mata, kubiyagin niya ka. Tay mga lima tuyolok si mamata, ila, mikil, tisuyak tak, tuyolok si mamata, tutuwin na to hat taon ni nam minit lipi yan ni kaya may hat taon ni ko na lang mat tay ko tutuwin ni hat jitigit siwi tutuwin ni lang kali wali kakanit tuwin ni lakti waro li isu magaligi tay ko piso hat tak tuwin ni tay may tuwaro kasi yan ni tamakwali tutuwin ni mamakayawi at kain no hakain nagtusuli yo ang naluapi ukiyukut kulabiyang nagpayum mata tamak ka yakay kala si yo ng liyit kay mga nili tala tamak ko hayag yung nahatayum mata ino to halaw lang ni mulo makweti gakung nagyaw siya ng ugyang tala na kasataw si manalag niyo tamak ko tapga amish at to ngur le taman na bit hawi magya hamen man tamak ko ng takpun ko jali to nak tengay lagi at tawo ng pata in mahahay ano si titig ang nakti ko la to na kaya haga jali titig tamad jato ah nakong may
3: ko yun na mito Mark nila ko na kay Narvin Ullo katiyarin. Ira man na takko ukarao ti akko tingi naamu na katangin mata piu na katangin mata ira sikhiniasi naranu katapadeira ma takko akangatak titao si majui nalago katadagay mata ukarao ti amma asingi piu katagun niya katong mata manna ukarao ti akko tingi akko na katangin mata mamiano garoa takwa ukarao watuwi ilani yung ito ili katong ma suri ilatung nga suti akar waktu si ukarao kasuin na katagit ti 1-888-896-4135 tana Nuna di po yo si datani o kara ni ako ve aki kangit tuku. Nuna di po yo iluani 979-6151 tema ang utok po. Mana o kara yo kaksi manani tunga suti ato si isumagi aksi ko sili gumagusiu takka nga nunakati ingi takarwa po naram mata ino kachivu. Tuktuga suktogun nang ningi isumas saksi uktorum mata kubaga akta kuyo luti umayulagi ang juwag ko katimarashin mimmata teekani kingangi tabbani takkiu nunguani takko esuma saksiuro minuti nunavu gavumakungin ninnu tunisingararam mimmata kanu atokta kuyamminni takko gavumagiyavu narunegilaagivu takkiuraktumi Ukari komimma mata tunga sugi.
4: Nama siapa?
3: Eh, tu sok seorang tu di.
4: Di, ainya. Nama yang nak, aku main kata kau siapa? Ainya. Atau kau, kita kau kama, ubang ainya. Kalau ngai, tempat suka mak, mak mana mana cuit nak mak. Esok makan cakap mana? Lepas tu esok bila kat kuping mahu cuit nak lepas. Ikut kantun anak tanggung jemang, anak tanggung jemang cuma ada berinung ni. Nak cuci, cuci pinggul kalau cuci nak kuih dia dong baca, temen lah. Tapi itu yang ni ukak tua. Unak ukak ada tuai, unak ukak ada tuai. Tapi cuma ni nak kuksi di satu tak. Kini pinga cukup ni ubah tu ke makong ni. Kalau si magata, ni nak kalah ngudut. Doktor tak kangen cumi lekuk juga. Tambah tambah ngapinya cukup. Isu mengual si melayu emana. Doktor tu cuma kuah. Kadang anu pergi jauh yang itu. Hanya mati menelinga ber. Jadi guru mana guru sana si melayu inung tuang ada agak dunia inung nak show kau dunia ni ubah show waktu lama kuah tapi macam kat tengah mata kat dunia ni ada kesuruan ada kat tengah doktor jadi macam jadi tinggal ngucap. Kutiu nuna lukutiu sana ugangit inyong nakikisada yagad dunig. Isang itamad siya, kawing itabog. Kakatakt. Kakatakt. Ilat siya. Manakilwari lumakuan nukutukin. Pagdakayaw yun. Tema na piyasyong unang mata. Manna. Tema na pingigya katalwa nukutuk. Ang una sukiu yun. Kaktuning. Kaktuning. Kau sukiu magya katala ulit. Ang una sukiin. Iksinagalo ang halong iglutin. Kaya manapakal piya kaya kangit yun. Amma. Inang nun ang una sukiin. Nakanya tangin ni. Tumnok siya tiyan nga kasukat ako tipiw na siya. Madi makuha ilang ikakto. Makuha ng doktor sa pingwa ka po yung doktor. Tapos isa makibadaya ka, ukaw sa kaba ka, unni mahanap sa lukulukin na uga ma, naratawin ko makamuin ito. Kisiyan eh. Nakatukumbang mi ka ma. Ama. Iglipin o mga tuyun ni ka ma. Nakatukulik ka dahil uga matapang iglipin ni. Nga ko ikaw gama. Tema na piya makatila ko si magama. Nakatingwa ngong ito. Guti yun na doktor siya na si mayanga. Inung luto ka nga daya ka dunaw. At ipingwa ko siya tuwin ng dunik. Kaktunik. Ang una suktin, kinakwa ko siya magiging katila ulit. Tema na tabuok ako magama. Unay na doktor siya ay kalwang dunga. Tema na ukasak po nga. Yung nakatigil ako sa may kulukka, ikanong may pagbawang sa pagka. amma da

0: avati pinastio lok sama kamu anak to at misuwit pinak lo sama yung araw at na hokto mi putyo ape haon na iman ako ni ko to uitsa to ama tupatsa to ama si mocha to sanungo ta ay pagalok sama yung kapita haon na iman dami yung ito wala pinak lo sama yung araw at ikayoktaw mabungo aldea sa mayala at siwa pinasuko taman na to mat at sinik kami lakan kang suot siya may nanansi ako ni sa awak ko ni pengo siya taka taman na to mat nakumig eke bye.
1: Koyen nami at guru mukarikin nami. Unato sali kujomi kingon lupang or tutunga sugin. So no biting no man, mamma no rock. Koyen nami rar mukara at the kin na si, to kissing at the art we know and art to see. Kikitaru tutuga suto nerivatanga kubara. Kubagakti to kuya kuruma kuya nutiapo ino kativo kuya kativa vo kikitarmiu tamana isuma shortsu to kataroluni tukisinaksi tiara vo odutuina piumat tema kanayati kikakena nera memata kikatiam nera vosi. Takasitialusi nagajoro ko tung namin mat pideriyare akong nasinayram pideriyare akong nasikoto namin mat kuya na tiyako pideriwat tuni pitupat tuni temaksya niyo ma kikatwin nalun ni piyungin ma timimu isumamu atu ikamasungun ma. Tämä kuin on katsivu, isomavittaja katsallavu. Irangi asuun nahtumi pommataan. Daatan jätti kukaro asuun nahtutki ytkeinna katsomma. Kseeni asuun naunne, juumi vammimman kanutuinna. Tämän näyttää teemaan usimakivu asuun nahtuusimaju. Kasina piyun naktoyi tutugun naktoyi kasina titosima tildugi anigo jomini adam niyo garwa tikitarum miyo kuviapugo nakito katini nakigun nak jomikan nam niya dagata tikitarum miyong aktuni da tikitaro tutugi tamo maktikurum mata koyan nami garo na lagun nagatasi. Koyen nami ukaalaka kennaktui. Koyen nami nakitteijivu Debi. Koyen nami tewaakkisuijivu Isabel. Uvanga taami ukaaktiova taattunga. Tunga sukattavitti. Uddukattiakta teemakadao.

0: phần này mình mặt ta July 24 kilometer 9 so mata so Lapatorti contest, Lapatilri, random, Imetoko, Naloxanico, Namanalto Lottery, Ifalora Lotlio, Fishing Derby, Takolo. Traditional food, between many, Iga family, Hanulo Lapi, traditional food, me, Iga family, Tintin Naseko, Iga on the Lamata, Halimahora Wood, Alento, Alento, Piso, Chino Tavane. So hat sie doch gar nicht mehr da. Da war in Europa, ich sehe, wir haben ja mit Community Birthday Lara mit Orchestra mit Ox 24 mit Orchestra mit da war so hat sie nicht so hat sie nicht they may long lamata, Hanglema Amisone, Pingwa Hotine, Pingwa Hataloti, Tema, Pingle Pangwangane, Orchestrine, Inol Isolama, Sohatine, Song Kotanga, Tequa, Pan, Ingiti, Ina. Nalaya ko mga tatu kita kata akatitisya ni tingwa to halami yung tawa ni tupero haso ko may matay ko tawa ni nakpaiso ko may matay tupero ni nakpaila sa so mi yoy tako tupio ila tako na nga titi ni napay tumasong may mata hangle makalo nakiliw kisulti mamakto ni nakatsiliw kisulti panitikaliw so ito ala hiyo ko tamay tsunitan na nakatsiliw nga hiyo mitlo na na Imakpalorak sa nakerus tig tapon nga nakatid mo kana nakatso ikatso tig ang malo nakatso na rin na himot record so kasi kaya sa may niliwig hapat sa mga pistolo at ato ulang ni ang malo help but take a thing what really help but handling it all that if the more hard to make more
1: listening a perikin na lang it il niya chini ko tawa ni kukrap mi il niya na kitaulo yung mga
0: il niya Lalu ini kau belum tinggal di tempat siapa kau mata.

0: nak me me ya kai ko e ha me ila ne ha si ta lo me ta nak me ma ka lo tung na topi tur me ha ta ma ma ta ma ne ha pa na wa to so lo ulo me ki ni lo ulla ko me ne ki ni lo ila il ne ne il me na lang ko te ulla ko ne ne
1: So hat se kera ka lal mili hanul lakay na mi yote na kamay nga nga. So hat se keng ustu it hat to lal mili hanwain kota. So naloy na.
2: Lisi teko Ilinnya di piyari wasta loyu iwa, takkan uka ngami, tawa inyo na kukcha apa me?
1: Ah, piyari wasta loyu miyo ula, ay ngwa lorong ina maafi, ay ilan yung ito kitse me, teko hapi piyari wasta walay loyu.
2: Ami suga loyu na ronsa do?
1: Have chill to mga tapit ko ako tangin na ma hawin malawang lang.
2: Ahay. Ahay la. Ya, taman na teko ane ko himutri lakay tadi angutin nyo ko kating nga yuyuy.
1: Ah, angutin kating mali asin na. O na, o hangilo kento ka teko tingwa tila iwo haupa anik tai la miwi hanen kuta solaka lala miwi anik kero te ikol tingwa tso utso talo narekata utso utso ta nalau tla hanta tata halapa leyo tako atate ilo anana ilo unlo kati ngay katito tu namata haupa so hat sila kalapalayo. Ilangin niyo halabi hausok so nga kiro hataka nang nama utakiyot so nga lo o kois sa kaloram na yung
2: Hala. Nakumi mga uli si ulo katsa nakpo din?
1: Nakumi kay ma.
2: Kay mak.

0: ichpuse mai nangiyo angiyo hattama ila upinna ganilu hatchiu nibu ipping yo chunjama nun na nunalteni ta ko hanullo atigi percentage chicken pita hak mangata unallo vapor mooling at 34% kupai limami 16% hanutigi ino hoting imali mali mali taut lu hanwe linga mangata tu kisiga umakawek nakumi
1: uhaku masima mi vitu yalo ili sapilu
2: ili ne atot songa no kago ma je kut tu wen hatta sima mata songong na mangata how you come songa
3: okay uha yo hakama 80% tata 13% lewi Amazon salo tsudini was akdurang e kaluna gwe gwe daunan time alutaro biungil tuktao la suli yo golo suli koto golo kisiani khawi malo khawi mahume yakka tupa ke mimi nakto vinyo matatama nga tetsu mani al tupa ke suang unningi mata biungil tuktao loko mi yu palo kawama percentang e ohayo tilugi ammalo Ami sok jong om mejui nuk halau se mama tatupake me tupake se uveni utsuti piungen ningani tus tukese hattalegami ila om mejunga tupake se uveni utsunga uhauti jose majunga anne sok tunjon tupake lauk se mangi tup titu puvakka ahke se ahto vene on ahtausti Ami sok alo meju ami sok joan tupake se uveni tupake se on kunnaimata Ammalo nilagote umamme suguna pinarlo tohalortenago gans mimanna ulortu sivunia piani ullu makku fuhtu sivuningani tukisi kallasuma tukisi lauyugama inyutsuta alia suguma tuinna tupalo gotale hanungi tuugalo aneeriami ilagea haksutalo silami utatsalia ugotta silami mahaigiami Tema taman na namato kasi ane unga tanu loa ikalun ning sukuri akakpasutalo sutiluin yuin unga tanu loa pila kami tusak misunga lo ilang kuwakakwe mo ane chivi mo si siyo ikalo loa tabenok mining tupatsi matse aga hakata ino tsuta Suna tuina ni suga lukinu ya suga ngatali ya gitsugi. Ima nama tuina tuming, nama tuina tu. Liri. Nama tuina tumun utiri ya gaya hakata pilu wakata ni ya suga ngata sun tuina nali ya gitsugi ni imi ya luga lukpo ya gawa lukpan. Ikhalu tsiu ni uga lukpan. Ino hatigilu tataman na pius yugi alinama na akta utaktiu mevigigi akagatigu tamatsungi nga ukakumakawunga na kukmi
1: na kukmi tau ilisapi uhakuma simamigama hataumigama ila rigoma Jonathan ammalu sali langayuyip unanui tatitaw kaw yumaw na nihit siya hak ni muling ayok takwa atok tavin yung matakis sigutit hanoy lakpita 2017 mutil logo 70% luto aloy no navin mio nihihat siya sung inirakto hao mata dan na isumalum na mat isumalum na tutukaw til logo hao yung mayogalo at hao yung magaluwaksta no navin mio ngutsuta Kua angi hatigin nimik kavamannia hatigin sungum mata makifikut ammalukativik nuna lilimaa kavamanga akituyok miungunivu pitsutigit sugut nikhinik uksualunnik akikilleerutitsanik hangattautivunnilo angi hatigin nimik saini sungum mata taga niuvirvinik kuapannillouni nikhini akikilleeri nialirami state suminga how isak ni hasung mat lavau university kwa khutri yotsuti hanul lotri uki utatme ong tsita akiti yok me ong mangat

0: vitin ni ammalo air ni konit upin na kanya lo sukus titikiso ko mataman triamit lakran mo sutit nunakuro ko ni hivot ni hitsevot taharak lakran mi sahi wahat sinike ulo ni silapit yuti yung may mat upalon ni ikilo ang mata takwa kargo ko ulati realit day mailingan ni kualong ano food insecure ang ilo alahayok ammalo uto ka utila kitse ang usong umat fast food takot sore ko apak ko ni ukualo ni kitse at upin na kanya lilang ikinarahat siya ng namig na makakasto tilo sa umata ni kitse ang ito ni niyo vingasisod ilo meo hatingin ni kirehan mata tako ni kitse ako ti wakitulok to ang umata ikarok to uro galawat kay Archie ko tirot kise ani sulil la galo akituro so unalo pero lagi si mami yung hangaw tilo ko kaya imaha 15 years 20 years wala ko to weight loss challenge dito si mga the health board kuno pero lagi si mami ito tuto so ta ukuha email lot ni nirireh to ti email lot ni rice to reh to ti mashed potato ukuha Purot ni ay tututaw sa mga ta eh may loto ni kaya at sati may loto ni sungo vita hawaro mangini ko vunot ano yung loto ni nikitsea ni amalo nikitsea ang ito ni kaya ni vunni piro kataw si mamma tana promote yoga lahon nakto ako ni nui kong na mimman amalo supurot yung mitsanot to sa lo ka ka ho na miso ni piyong ito ninga ni cigarette taka piyong ito ma cigarette vape mono sila ra miso ir piyoro rukit si sutit taka vape hawari sakta sa rivo piyong ini kong anot piyong ito kaya lak ang malo na no tango lim miyo nicotine pouch uvika no atotoro yung lagi ulam man hawari sakta ako na minyo hano piyong ito mga teko hanim mo daw so tamong at otsutik kiroting at haningan lo ilo ano tako atotoro lagi ulam minyo vape mi sakko isutik hawari sakta ako na tumo na nuitakin nang iman hawari sakta so nguningin ni tan na si malam mga hawari kami nakto nako may bibihati daw ma
1: nako may daw ani okay nako may makoni uhot sa kogama teko supuro sa su ammalu supuro sa kayang ito ipupangi akin na may hata si mamata kingo mari e pit to even in ko is mata is ma so le so da am so ni takut so gami an ne be mi takut so hat so mata akin na ngani so po sa so po banga am malo so po sa kaya ngi de po banga i mail nga gun na to Taka ima isu po ko sa sungo tsaka ma ima ito alam po ba haraya ko nga isu mata nahatala o chitinu ita sungo ne mata nanigala inun uto tigilu kukua pa me inu hapsitik ala pa me ima ito laka ni nipi ngati lugi isu mata tisigi ala unna tupau ya chitinu ita sungo mata supo ko sa kayang ito ilu hausak tau hata tak pada hani luar demi nuk hangali tu nunali nga hau yigo menasung miyo ika yuk siyo palu gala kaya miyo teman na sepuku kayang isu ni isu mata sepuku tibini ni takusung mata nani tu na ime lu kayang ila nga sepuku sungu ina tibini uguma tamau nga tu ina igitse niyo yang ilang ay magala isu mata na may isu makong ito galawa supo ko sa su

Hon nag sakuna electricity sa examin CBC UK octak timin ublumit talima utilugu. June 12, tamani katiginak tapsiwa, Roberts kabitok.

Ila Damon sa execute sa anate la tamang kanatin ng mit tamna kamayani muni katligut sa yan natigo nagyoyok

ila sibulak pa mi sila kanwina siya mga tak tumani ki wal lang mino kalima la ologi ang veni go kunuk makung nyakto ang naluni go 40 mit 60 mo kat taluning sinigo unuk ano ito ay ni 60 mit 80 mo kat tayakto uni yung nyat mani 4 milone akago makugumak tugo ang naluni 60 mit 80 mo kat taluning uni yung nyat mani 6 milumak tunim kasi namin naman kaya jamite mo unuk makung nyak tayo o ang naluni go 40 mit 60 mo kat talunim. Uni yung niyat mani 3 milunim. Akagu makugumak tugo o ang nalutit 40 mit 60 mo kat talunim. Uni yung niyat mani 7 milumak tunim. Igluli ga ajung mili unuk makung niyat tugo tak sila kat talunim. O ang naluni go 30 mit 50 mo kat talunim. Uni yung niyat mani 3 milunim. Akagu makugumak tugo o ang nagumatuni 30 mit 50 mo at talunin. Uni yung niyat mani 6 mi gumatuni tekeni igluliga ajung min. Kamanit toalit unnuk nuwiye na tugo. O ang nalunigok 60 mit 80 mo at talunin. Uni yung niyat mani 1 mi lunin. Akagu nuwiye gumak tugo. O ang nagumatuni 50 mit 70 mo at talunin. Uni yung niyat mani 6 mi gumatuni. Salang mili unnuk nuwiye na aktut makutuin na reelik. Kanang nalunigok 30 mit 50 mo kat talunim. Uni yung niyat mani 5 milunim. Akagu nuwiye gumaktigok makutuin na reelik. Kanang nalunig 30 mit 50 mo kat talunim. Uni yung niyat mani 9 mil gumaktunim. Nao yan ili unnuk makung niyak tigok. Uni yung niyat mani 3 milunim. Makagunia paleo matoko akago kanang naloni 20 mit uni yung ningatamani 6 mi umatuni. Nagwatakoy sila timnin na sigayawila tamani kivalamin unnuk ama akago.

0: ila man li tema tam na kasi nang niyo tao yok chak kabitok na mo ni kanya mo ila kamayanin tak si mo si bisi ni play yup sa mga kos ni play kong magut sa bigyang na tigo
1: tikir aw yang ngorela o galo aksuta ukeak tu yari bugur
2: ay langi upengat

0: kimak ma ilik nik tap ko ilit siga nga tan iglulinir mi niver na ron nir pahal lor sutik perkeruti alang nir pata huwal lang nir pata tam na ikayoruti yung man.
1: Ni magayaro taman na ikayoruti ba liyaro iglulinir so ka ma ikiraro at tatamane ukiwaktak tami tamakwa ilisi mayo he yagartiyaktun ilang idumakukin inutuwarak tutik aw lalak pag mata taman na ilita kutiyak takalawa. So kay mami salamin na kwede yugadwi inyay tayma. Ayutwi nakatamming matay din niya titak sa amin.
2: Tam na ito sa kabigi sa artavod. Jakab Bitok. Tam na ka natin ng mayo tayo. Kaya man ako sila wiyo kang man. Nakamandim ito sa ayaw maaptigo. Tak sa mga CBC ni Playo. Sama ako sinipiliw lang mago. Kaya namig.

0: sai si la ti sai xamin ta ma ka tan min manelita na pi vele le yu de kan ga pang nak to men ademi kung mo ta pi vele le ti lu sa ne ap ti gu
1: e nai na lo lo email ti lu gu o pang na la lo na hin nu na bu ta na pan nok to ta man na si ya ya ti ma lo to ta man na ilanga ye ni si ya men no ta na lo tu wa ko lo nu ma ti sa ng ne to nelen no yang mesum mim tin lo gai pen taun nga akote li akote si mo wat ta tan taun nga ani balle ga si ko wa kille go taman na lo tinin no si yam no ni na yo lo kan si go mo unu nga ani ga si lu ne um ya tok tu ne ta i ma si pik pik na tok si lo tu no tin ni tan na ni lo te go lo tao nung atya ulo imalaking tao ko luktok tuwa yaka yaka luktok ila tayo ma luktok lumi

ngalalar luktuk. Term dalu siku aku tu ko tulis si mana mana ulu yang nak mei tana piara sama tulu tak kelak tu. Pengen saya sekali luka na na lak tulu. Yang itu awam kita pengen saya sulu mal perlahan. Tapang ilutine ano kaya ng nakton eh. Unang nakatak si Malakanyo yung tapinga siwa ko si Lima. Tamahan na siya si Miimok kaya si kakatakton eh. Apo tayo utitya yung makutay si Mane. Amado si Ko. Apo tayo utitya to na yung imatan niya ulok to na saan na siya abon. At ang itya to na uksuwa kanya yung man. Ako kalatukuwa pangari taman na apo takangan na ito. Kaya mapagkasakalaw siya yung ulang at siya na umlumili sila at siya wakal. Sila kitap kakalulo na eh. Kaya may tunayok siya alok tungasin yung nalapun. Siya at siya wakalukay na tumahan na tayo may unilang mayo. Ulang nangit to. Manda kasiya na tayo may tikulong. Tayo may la. Taman na. Pingasyo sa yung alok tilago. Nilaw mo yung minman. Kaya mga kakoktayan at siya ko kayo na yung mayang kanya pila si Maroto ng isiko. Tapos yung matinyan at siya ko rako na eh. Kuha ko yung pinaw kayo na yung mayang. Tapos natuktara ko kayo pa po. Takta-taktas niya may utila ko yung yangan. Ano wala lang matakulugulo kasi yung tapos nasirta. Si kuya at man ako luni yung miyak tayo may karakila ko. Ila man natapba upang nga ang lungan, ilinyak na yun. Kaya kayak kalaba walong mayon. Kusaksaw walong mayon. Man na isulit yung pala at iliwit. Tanad, takap si kanya ato kulo walong mayon, ilisay, ilinyak at iliw. Tayo kanya ilinyak at tinipot. Ako na ako linyara sa masyong mata, piyara sa pata. Tama na inuusin nga piyara at aming ane, ilinyanin ng mutuwa ang atitaya sa iyong ulangan. Mahan na sulitay may pum. Bila tayo ma, tama na nungatin ni, takwala nunapumun, pingwak tayo lahat na nalatik ko na. Tuyak sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa ulyari sa katimay sa kutibot, bili ito ang at naraw ti kutusak sa watakataraw mayo. Mga tinimiyuning, tusak ti tiyo. Katimay nakakatarap ti nga tamisyano. Dahil mga taman na kawistiyangan ng mayo, tusak ti tao kata. Tamani, nakuwak ti watuun, huwian ng kata. Ila tayo mga tamana, awtin ni. Tao na ni. Kikik chati ko nung nakapita ka o wala ko si Mayapag sa katakilawin. Taka na na isinaka si Uman. Kulo ang wala ko. Taka na na utak ko to hapalong minman. Upang kasigero niya sila ko. Tuwaan na kilalo kang ni. Pulay ako lang to ha si Ulo kong mat. Dahil maulilok sila ko. Kami sa kato ko si mga kalakoy tao ng apiso ko si marida ko matar kasi ako si malong ngayon at siya ako lalo. Amal makoy mo pala yun na umiyaning tao na nga. Panatib ako kalakil yaw anig wak si mayo kang mangan. Tidal wak si mayo kang marayo katuyalo mo yun tiki si malakotay ko. Tapaw nga. Tao na nga. Tidak kaya nangat piyo may nikulo wala yun. Awala yung wala yung tiwala kaya na tana. Siko kulupo nila. Tumata pero kulo yakalok nila kaya na ilang nga. Siyat kiwali siya yung mantangila kulo wala ko na. Kasapitang nila kaya nga. At tangla siya yung mantangila.

ilai lau tewdeit saksao na ilangman, tamna sili kamanito ami utolok sa mayok, Norman at ang alakunika at ludusa na aptigo.

0: katakhiyat ni upang ngangopat pag nangani ubalo ni amekotik ni makun ng inokit ni mukamak kun ng atakitok kanik atu tiya ni manilug takayak pugut manaw yok alik to nakaluak sa ililug alik si malukuluak sa ililug ama atu anito apatama ng manak kamut ano ihibit ililug yung ngatiyagar ko kakilakpat yung mga lihagar ko pang ngatiyag katapanak siya kanok panak si maglo katak si kumang man ilami
1: ni tapkwat kanok manaka mutuin na lugit panak siya lugit na magtok
0: damo nga manak kamo ila mga sikumut kawasya mo sikumut nila ilingi sumakabot kangan ilingi sumakabot kakitilugo mami aliu tilu ihibitia lugu tema tamai ngati aklu ni kamu tinu ili jaga yang mat ak sukhina lugu upeng ngacang mut imu imu lugu kanuk ya isu mami ni isu mak syuti ki mala ga yakpa
1: e tap kuat amit isu apak saulut sinik tare alu ni tap kuat ukiukut amin
0: e isu aktu kadak sima yakang amit makwata kito kapag niwitut pag nilima ko mana-mana tagwa gamit saksang nilugay akap sa pangyang ng pangasang o pag kagaksarag sila may katulis sa rin di grupo na yung mata makwari mana sa kito kayo ukiung umutak bunga tikilugo ato siyang nilugta kaya kumajay ame ko tiksa ulo tikanu pinap ito ako tiksa ulo kaya kumata kamuting niloni ino lugi ubalo ni alia kay kanar lugi kanurok ta at ato ta kasuna ang mata tamak ka ami upang asyang ulakangat liti yan imang ulakangat alia lo ulakangat mekoya lo ulakangat lutay ma yan isi malawang na kayo mo walang mata itakay na may ngisubi wala manak kamun tapo na ni awyak lumana awyak loktong ukiak sa lumana lumana tayo ma manaw yok tamak ko ami pilim magsaksaw siyak sa manayak sa kangaw po.
1: Te matuktula katang na ang matasulit na manaw kiyak sa ang uyok suna ni tuktula kayak pita mana.
0: Mana tuktunilog takpo tuktunilog po ko nila mana panginanganit katak siya siya ang nayak mata yun ako tuk siya rutik ama manaw yok sa kwa tamak ko at sakit ako galuit ako kituliga ang amit ame ko dito siyang mong mata. Ame lukta at ame ko ayaw nang ipad. Kamagit siyang nilukpad ako. Kamagit siyang nilukayak pa wun. Ang ako pamanaw yung.
1: Ni tap ko ato ak tuk siyak sa magyakak pa at kano si siyak lugi?
0: Si simat siyak lugi. Ak tuk siyak nilukpad ako. Ak tuk siyak sa ngilak sa nita ako. Ilak ko sa ngayong mong mapik ko sa kinala ang itang mat. Dahil napit siyak ko yun niyo yung. Ikaw magyak sugo tamag ko ha. Sunami apa kau tiga ila aktong nak sama na nikilagay nak sunalagay nak sama na ikaw masyara sugutian na may ngong ito ikaw yaw wala wakap na tamag ko ikaw magya tugi pilagay wala wakap na tayo may palaw po
1: tayo matap ko at ukiw ng wala kangali sunat tuktut nakitaw at tapan
0: tayo mamanaw yung panginigay tamag ko ha. Ilang italin na kami asok sa kalawang unalo kayo imerang alo sa magkamanaw yun na kaya umesok tugali kanuing itugala kaya ni manaw yun sa manoko kayo tulo sa magkanoka kang nukak sa ang nilaw nukak sa ako maali sa ako upang nga sa ako upang nga sa magkanoka kayo tulo ama sa magkasa kito kayo manaw yun tuktunilog palyala kaya pabuki yung mo ikanay ako luta.
1: Tema tap kuat nagyuit kawin na ibat taw na le tuk tuk taw mga tsolo ukiukut January le rangat February mi
0: ila tima ni igilo ho kapta timinga nek sema jumnga nagyung ili maka na le nay ko tama ung mata ang utong mga ang nang mano kay tung mga tuka tuong mga makwa ma tumingal li tima nek sek ila ilik ko siya ni kuwaya ko siya ni tautuwa ni tautuwa ang niluso kapitali sa masuming nga timanak sa ukiung ukangan ukiak sa milo.

0: matam na tuktuliang na aktok kanok na liya ni tuktunit tuktua yang mga nalun na pat kanok liya kao tikwa kayak piyo na liya tuktud na yang mga go
1: eh kapwa na magtuktukag na o kao tiwag pagka mana suli pang niligak to ni na malaw may ang masuli na man nakwala na kaya laktu galuin na man nalaktu kao yu galuin tunong ihuli hon nilong na kaya mata.

0: kang itu hang namin pita kak pat ay ma tay maliw kau tinayak pa ka no kay tumigluni pang niliga ko mi ano na mangilo ak to ya kayak pat no kay tumig no kang itu mi hang nauga do mi tuktuk ko na yak pa ka
1: te mata ko at na kanok tuktuli ako kayang na patat kano kau yung matyaluti sunad nakit na nagsaya ka mga yutap ko at ilungit nagsakat talaga ko ba na kaya pa inna oblo ni
0: imatya me ta mako ilulugtang dal nagsami ako pag kasi ko akong nalapot suni ang makisa ko tam na tamak ko al lagi lo ko yung mga mata ang may naluang ikitsa o titakto ko tit tamak ko nalugtang ilang itawag na puwangin ni tingungin ni nakaisang mga mata tahap ko alak ta anak sa may alak pagin tayo ko huwag kukiya ita piyumayang may nakinak pagin niya magin nagsalok ta may akpag pagin ito ak siya may akayak to tama na tayo may ako yung ayak po nga di huwangan na may na
1: kilat na nalot kutisablo ni nalo nakatak tugalo kasi ang itag ko kiksaw tingit kanwit tuga yak pagkiatak akto ko ni tam na tutuloy akto wali ni ilong
0: tiktaw tingnan ni o kakama uwan ni kaysa ko ang atin ni kukata kanga ni kawak sutap ko sa ato kaya ang uplutin kanga ni kawak sutik tayo matap ko tag mga inaluangan no at sayo tag magkitap ko kiksaw tao nakakpagsabot puwiakat tao ya akto
1: ni tap ko tao inaluangin ano anayak lugit temen na pilaw ka lagi, nagsakayak ta nga?
0: Ima, ayaw ko na kami, diyan na may anak kami ako lang ayaw nga kumita magkwa, kahit po nakaktaw mata, atong nga tatap ko, awataan ito, o kakakiyuya ipingisin na kalugin, tap ko, iluan ito, dito at tokaw yun, tap ko, di awataan ito, luktan, ayaw nga kumipiya may ako lang na mamayak to, ayaw na kumili, tam na tiyan na may ako lang nagsamayak pag-u, pwede ikaw yun lang mo, nagsamayak to do, takalong ha.
1: Ni, kilat na, asingin na kawisik sa kapisuli, at ang ala?
0: Eh, okaw, sa kawiyak to nga, kawiyan na kunin, hiwa nang nilugay lang mga kalawa ma, itam na, okaw, kaya lagayang na paka, tuhatak tilunga, kangani sa tulak tumihik, kaya ka sa lawa ma, ikaw, kangak silang mayo, tuktut, niyong ipuwit ang mata, makakaktang mata. Kanga habla to ay ikaw ay lang hindi pa kaya lang to kangak silang may nanilo kaman ito ang may nanilo samaan ino nakakpala ko ilang isuli tayo maulok ako ang mata. Tayo sumani inong umayak ya ikaw tila ko simang mat. Kana ni kaman ito tao na nga ni pita ko kayang may. Tayo sumani upang nga nga ni atatap tao kao tila ko simang matigod. Upang nga siya kapalihan ng mat at atakalaw ko sa huli. Awi ako tuhiyad luktunik, tuhiyad tunik, hiwuli luktunik, nguli luktunik, makakaktunik, kagawa kumahalik ay bukod. Tagbahila, kano ito yung ikalawang mal... Kano kaya ako na isumatalik ay ba, isumalok ay uyaktuta. Kaya man na ukalaw ka aksi matilugo, tagbatukto kang itiya, matukto ni doon, tao itong nginap ta, tao itong kang nginap ta, upang ngayap ta, amin kang nari sa ang mat. Ahwila, amin kang mat, amin ka tiki lang mata, aniyok ta lang mata, kangak tao ya lang mata. No ka nakasem na op, pila na tuhiya tumiapit tung mat, tuhiya miapit ta, na nanamilig, maling niluyang mat. Tagbo ka lang sa makakasili ko, tuhi at tunigo, takot ako maalaki ko, noon na paniluwa lang mat. Ilat ka lang manipaluwit yung mat, tagbo ka lang sa makakasili ko at atawon. Dahil mata, kangik talang matatam, no ka lang ka manuka na, tuhi at tumayapit yung mat, unaw ba, hibuliya, puwito, makilitugam, puwito, tugam eh. Time na to ka kakabulo na, nukaksip pa, time na, ko sarap ko ta nga piho ang magutay kong aksuko takutilak pari ko itigay ni ta unagok takwa himing ng mat hukin niyang mangok takwagok tam na himing simalang ng mat makiyahong ng matamagwa tuktun at ako kano na may utaw kami pihupag kami.

nekau tama pihulokin na makiyak bekang ng mata time na himik pagsuni kanukiyakam na in ng mga kakikaning ito ang mago kaya ni ukaw tilokin na lang matigutap yung mga tam na gosag bahiming ng mahunaw wa ukin magdawa wa kaya wala kaya magdawa ukin na kami tam na makitang ilang ng matagtaan na makibya wakulawam ni ukto tigiyulo akama putugo ka kukiya ka ulok si mong mat ukaw tiya ulok si magama itwak sa imit ukwago ubluli nangin pitsiak pata awlatiak pata niwa ko namang yaktok awlatiang nganak pa niyo tap ko ubluli na tagpatakum nang itugluni ubluli na ko tap ko atakum na ilat awlatiang nak pata pulik talang ito ko tagpatiang na nakaya kami pulik talang ito ang mat unaw wag tao ko tuk tutay may nang mga mata tayo sumani o kauti si mga mati tutay may kalaga tuwa kilaw kapo iwan ang nilulilaw lauk si mayunga o kaksunga lo tagwa ni uwag tingni inuto kay lo ni apekaya o duka nangit tu kanok sa man na nakiyuti magwa umayut ano ilak ko sa kang mga tahong tayo ko kang eksenang may makakalokit talok to himulilok talokit to tuhiyalok talokit to tayo ko pito tigilog ik kaya kalok to gama kanganita to ang may ang makingulak pakalak logo kay ama awyang ngong mat tuktu tayo ko kangilaw kimalak silugin amin kao lawak to awyang ngong matuktu ituktu matay ko kakaliglo ama ko klo kang eksenang may awlay inyak tuktu Tuhan na kumit. Tuktok ang itutung mat. Tayo na tuhiyan lukutuak. Lahibuli lukutuak. Tuhiyan tuktuak. Takan na ninubong mekajak sarang mi. Takan na tuktutu mekatang maawya luktak. At atama angayuga o kautiliga. Kan na tukutak tulao. Tayo na tuhiyan lukutuya. Uwin na kaya. Naksak lugo. Ami winang miglo. Upengali winang miglo. Tumitunin maksim niyo. Huna uba time na huna mi kaya huk time na hukin ng mat ila himing ng mat tagwa ni kublo ko at ahanyani kaning na nga na tamahani tamag ko nga kaya kao yung mayutuki hanyak si kawut unang mga ata tamag ka kitigutigit to ayo lang ato ang magap tigo kitilo kailangap takuwa na to akwala ang mat kublo ko at tamani kaninangan ni ugalang naugo ko ay tiga itukchuk tau tukub tigo takag ko akakong nekoksok sitatwa yung mata tayo mamakilaw ka ang atago makihiyalaw ka ang at tayo na himingilaw kilo himig himang itilugo to hiyalilang ng matago samag ko nga wakaw tilo kakilo lang mga matigo tayo na lo tigo may akaw yang na kami unamikiyakan na tigumiyak ng mga awli siyang na magkuluak sa mga inuktulo ang ama. O kautublo ni Tigut. Magkuluak sa mga takawi hak pagyakag kawut. Nakiyuting mo magkakaw sa mga ublo sa mga unwa sa mga pihuluyo kami. Tam na ko makiyak na nga ko. Makitak biya. Tam na halong maksaw ta. Himika nga. Tuhyalong nilang yung matago. Pumilak paglutiglo, taman lago, taman takaw yung mayakakag kawut. Dahil na ako tilo kaklo lang mga tigo. At yung itaw to kitse, huwag nung kakitigo, taw to tuwala kapta. Taam na ang malang mago, taam na makakimayuto na kami. Makiyalo kaklo ang matagwago, taam na pitupit na ito ang taam na go, ahiwang na go, ayuto ang mago. Ayo tuan kami nak kakat kami tuan lau mago. Nau tuk tu dari waktu hitau tak kolek nak pun hitau tak kolek bulut. Nau tuk tu hilang mihit calok itu di. Oh ya kami kami cakap kau kerja calok itu ya tuan yang mata. Dia naik lok tu di go hilang sup kita yang mata. Ok kani keluar ni nana luar ni paniluar lekangat. Taman naik kau maya ya kerja lau aku naik di. Una 45 metawa ni pinli ko. Ikkala ka to alaw ko. Iwan ako tiginilulaw ako. Taam na nalang ito na kaya ngugalaw ako. Ihumalilaw ka ma. Inuto kay magkaw. Anong ulit to akin nakpun. Apek hugaw lao kakating nagyutit. Hila, nuna.